0: Jesus, you are follow. Jesus, you are follow. And what the vampires right here, you hear what water there.
1: Bible say Job ne mafiri ne nsa.
2: Yes.
1: Benyame de ema na omo ho ofeche kane ne bai. Eja pade de firi ne nsa wodi de che so ne bai.
2: Yes.
1: Minimu de afiri wo nsa. Wo be bose urade ene ade we na afiri me nsa.
2: Jesus.
1: Wodi fafo frobra.
3: Wodi fafo frobra.
1: Hwe. Na homi. Ni wira ho ya ma. Woni se de do ne de. Woni da so bia bia mu. Enti wo se na o saye kona chino o de reho na na e koro nanso woni wuru tutu na mo koye no kosia boas
3: kosia boas
1: he oboa wo mo
3: oboa wo
1: mo ma wo mo abura bo sesai se wadi enyeme bia firi mensa
2: Jesus
1: manen samara
3: wadi manen samara
1: kase wadi Yesu
2: wadi Yesu
1: enyumre yi
2: enyumre yi
1: wadi mesera
2: wadi mesera
1: wadi mesera
2: wadi mesera
1: wadi mesera
2: wadi mesera
1: asantefo se
2: asantefo se
1: otimfo timi wa
2: otimfo timi wa
1: owura wo kafo obeti
2: owura wo kafo
1: obeti wadi
2: wadi
1: tumi bi
2: tumi bi
1: otamfo bi
2: otamfo bi
1: obonifo bi
2: obonifo bi
1: wagimani munyam
2: wagimani munyam
1: ene minhira
2: ene ne mi nhira
1: madwuma
2: madwuma
1: ma ware ye
3: ma ware ye
1: efri mi nsa
3: efri mi nsa
1: obi ba wa wo no
3: obi ba wa wo no
1: pon wo kadna ko sofo obi agina efri ni nsa sofo bi kura mpo to mi ago bi ware ye wo se wadi ade bi efri mi nsa no enumre yi udini nti utumi nti jema de ma me yenko urade ne mo pa ye ma dora basiki yanda yanda yanda e wadi ye ni munya me ku utumi ye nsa nchira ne kristo ye ni mdia wo betumi aye e wadi mi bom pa ye se ade bi ara efri wo bi nsa no e wadi wo plenty money samra jesus money samra Jesus Christ. Edim baina. E ya wa wajuma say ye. Yesu di. Awodi wo muda. Edim baina. E ya wa wajuma say ye. Yesu di. Awodi wo muda. Dani be lie no to.
4: 0546-999-744 na o how bi a wo komu bi aso no na ma bompae ama 0546-999-744 hello
5: good morning
4: fa evening anyawa me pa cho e fa na aka sa free
5: ya ko su se ya
4: me pa cho ye tie o
5: so am go bi ko ya ne ma na mato na e le ya mi pa no se na ko ma se tie ka esku se ni me e se ma pla bo Yes, I want to ask you. How many seconds do you want this car? You don't know how to bomb fire, but I'm going to come out from.
4: Ah, okay. What's it? Okay, I prophetess.
1: Ha. Erade Yesu ye da wase.
2: Jesus.
1: Bible se wo hena koma down sem se sutene. Ne ya wo pe e na wo de to. Wa ko wase. Onwiade ne mo obi na ko fa bre no. Sem funsu bi wo awaye wo mo wa de fa cha no.
2: Jesus.
1: Me bo mpa ye e wo Yesu Kristo dire mo serew. Mane nya mo bro hu wo ni mo nyumre yi. Na eni pa be wa fa na de no. Na koma emra fom. Bubu akuma biya ayade mane nyamre na oka asem a ewade mane ntie na eje no efiri mu ensohwe yi mu me ni se obeye ewo Yesu dine mu nti amen
4: amen okay yeah hello
6: good evening
4: yeah good evening pa cho ifa na ka se free
6: so mi ka so free efutuja
4: putuja okay pa cho ye tie o
6: mi ka so ai mama bom pa ye mama na yo
4: na fun so so my radio name ra from near ntew so why e dey okay yo fatu so na omo bompa
1: ye bompa ye e wa dem ojidi enye wonkwa wate ye bompa ye Ewurade mede wo ba wo hye wo nsa. Wo amfa ne pe anware. Wose na ware sem wo de hye wo Ewurade wo nsa. E bo mpa ye se Ewurade wo penti. Ma na ware sem enye yie. Afa bi bo mpa ye de nipa dwe ne kra nyina bo Yesu mo jamu. Ma to be yade afri wo kra mu. Ewurade ma na ho ode nya kese ma e wo Yesu de ne mu. Amen.
4: Amen. Amen. Okay, yeah. Hello.
5: Hello.
4: Ne ba chao, ai fa na ka se free ti o.
5: Ibacho mi
4: kase
5: si asin
1: si angola. Ibacho ye ti o. Ibacho mi sa ya mu ba ya kama kama family ya juma ni kase nkoni ya juma ni juma ni juma ni juma ni juma ni me bom po yesa fi na ko me na dwuma sam enye yie
7: Jesus
1: efi se en na obetimi di ahwe ne ho no di ahwe ne ma me sire wo nyankopo ani madom ma wate
7: amen
1: wan mo nyen ni madom nyen ni panyi na ahwe ni madom se obi ku akoye carpenter dwuma wo hwe hwe wo chira kwan tumi bi na yesa ya domi tumi ni wo yesu de ne mo e wade nkai wo adom ti amen
4: amen yeah hello
8: hello mi pacho good evening
4: o good evening mi pacho ka se free fa
8: pacho ka se free da ba
4: mi pacho ye ti o
8: yo in fact no me dem pass why mama say ye ba be ma o su mo ba e o so ya lo pe dan ho current pija me so okay
4: jo yo fato so na mo mpa e ma o se ne ba be ma
1: ye bo mpa e
7: Jesus fire no
1: erade ye de mama I be sha won sa enwumre ye nsem e ba e ne se se erade wo pa ma de ho mfi
7: amen
1: wa gina gidi so e fre me bo mpa ye fre erade abasa kese to bo fra ne so
7: Jesus
1: aho amre bia entunyira
7: Jesus
1: yade bia le te ofa ne kram ho konkro jantwimfa so e wade sane wo ba no na ompeje ne fi yade to me mu ama na ho ode ne e wo Yesu de ne mu amen
7: amen
4: yeah hello
9: hello good evening
4: good evening me pa choi for na kasa free
9: kasa si e jasu
4: ba ke pa choi yeti o pa choi akasa de wa pa choi yeti o
9: me pa choi me de ne stroke
4: ana bubu mi aguo okay stroke okay yo prophetess I still need any stroke abubu na guo
1: erade ye bo mpa ye e wo yesu de ne mo
7: Jesus
1: se anwumre obesane aho omre na no ma osue fo kwasane fo mba ya chechere no no
7: Jesus
1: erade ene ye suma wasem
7: suma wasem
1: e kwasane aho omre bia you fi chechere ye mu
7: wo yesu de
1: mo erade yesu kristo nkai wo anwumre
7: Jesus
1: ne tumi ne ne basa emu ya de ne no
7: Jesus
1: ema you fi yare mpa so
7: amen
1: e wo Jesus Christ de ne mo ya dobi de ade chire
7: Jesus
1: e wade hu mo bo na ompeja wo yesu de ne mo amen
7: amen
4: yeah hello sorry my chobra so frere me do ba to hold no agina so wi ani edo atum me ba cho infa na gaza free
10: hello daddy
4: yeah me ba cho infa na gaza free
10: kochi
4: me ba cho ya na wa ma ne so kakra ama me ba cho ye ti o
10: yo da ai oba me ne no ware ya oni me jai ise me ni jai na daddy ai spiritual marriage in kwao mania mi semu no su mi kimi ngari bi e tran casa si kenyi na se ya bi en so so ana mi si
4: okay yo what am
1: eh ka o jaso pam pacha o ye ne ho ade
4: ah o da to so
1: se o ye ne ho ade na oni na ejai na enye kwampa so a e be sere se pempenifuo ema wo monsan nko
4: ana se mo sorry a ya de na ba
1: betu na wa freye ofa ne ye ne wakasa
4: enti mo mpa ma na
1: fofo erade ye bo mpa ye e de wako wa ehya wo nsa
7: Jesus
1: ye bo mpa ye se obeyi na fri sunsum aware ye mu wo se obi amfa kwanya no amade mo ye kromfo wo ankase ye ngware wo sunsum mu ye ware wo honam mu tumi biara eya saade ye no
7: Jesus
1: Kristo dire mu ya tumi wa ho odene
7: Jesus
1: bo Yesu Kristo di tumi apam bi da wonene ntam Ewurade kai wako wa nefa moja ne kata ne so awo Yesu dire mu amen
7: amen
4: yeah hello me do to hold a ya gina so why line so why yes sir me ba cho en fo na gasa free
11: me ba cho me ka se free na so kwanta
4: okay ba cho ye ti o
11: me ka cho me ni be match by onye me ho ade enam kwanso a obeye me ho ade by me ma mi ade jinum den din din se om pe ni ma boye ne enye me ho ade body and some back law met him. It's me, sir, mamma, sir. Woman pie, mammy. Baby, a baby crying, eh, sir. It's when woman pie.
4: Okay, Fatos,
1: and Roddy, a bomb pie, Eddie Wafana, a shower, sir.
12: Jesus.
1: Senior, sir, a new pound called Etana. That's a boar for Eddie Amano.
12: Jesus.
1: Our rear acquaint you and I owe to you. Was she a mo and Sosha? We bomb pie, our years with Kiriswa Dinamo.